mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati bo mi ati lati bo mi ni kutukutu loni ojo isegun. Today is 23rd ojo ketalelogun osu elekefa odun 2026 o na lo ba se kowe e gbogbo eyin mama mama gbogbo eyin baba baba e dide o gbogbo eyin te wa Jesus ti mo ti gboko awon eyan le laaro imo lo gboko tawon ara iku le enikan ni ki lode 150,000 eyan lo ni ki gboko won le o si ni di tin fi se be ona mi se si yin ni as don definitely Epaphras woli yin ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka so opposite Wema Bank ti Midiri Market gbagi titun ni ilu Ibadan inu mi mo dun bi mo se ji ope mi mo pe gba ibi tegbe re lo ti obo emi mi mo lo mo mo wo labe poja mimi e dide loni ojo isegun Jesu yi mo ndabira gbogbo igba tin ba ewun to sele Jesus ti lanu yo to se ju be lo ninu eku enikan ni se gba testimony ni mo tin gba testimony lagbara olodun be ni se gba laare ni agbara eni to laye ato ohun ti won pe ni Abeson Stadium ni mo le yin omo olodun we dide nle e ma bo ni bi pepe baba mi ni baba re ni o lo ni keke ina engineer e pe sister e ko ma form soke ni bi ta de balẹ si mommy eyin na wa kunle daddy ti do balẹ e wa si bi pepe yin pepe yopo mo se ri gbogbo ose yi ose emu number ni no woke

0: ẹni tó jí òkú ọjọ́ kẹrin pẹ̀lú oyún nínú. Nígbà tí òkú ti kú tọmọ sì ń gbénu ẹ̀ sóòrò pọ́mọ náà tó wà láàyè àtọ máa tòkú ló jí dìde. Mi ò ní ọgbà gbọ́ kò sí tọ́kàn mi kò sí tí Jésù bá lè ní Thomas nínú ọmọlẹ́yìn kí wá ní tèmi tí ì ní lẹ́yìn ẹ̀yin oníyè méjì ẹ̀yin aláìgbàgbọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá gbàgbọ́ kígbe bàbá mo gbé ọ̀gà ọlọ́run òjijì ó ṣe gan yàgò yàjò ọkùnrin ogun ìwọ ni ọpẹ yẹ títí láìlà wọn máa yìn ọ títí láìlà wọn máa gbé ọgà alágbádá ìṣèfìrí ẹyí sọtọ ẹyí sọsì wòlíì ọdẹkùnlé epaphras ní sọ fún yín pé ó sorí irepe láàárọ ẹ dìde lẹbùgbọ ẹyin ọmọ náà ẹ wá mọ̀ọ́mọ̀ ẹ gbé ẹsẹ̀ mẹ́ta síwájú òní ni 23 nọ́mbà tí ò ṣe pín ni àgbógbó ìgbà tá a bá ti kan nọ́mbà tí ò bá ṣe pín èmi kì í fi ṣe awéwà ẹ kàn kí alleluia ńlá alleluia ńlá yẹn yóò jẹ méje ògo yóò jẹ mẹrin eleven náà ò ṣe pín kò sí tó fi lè pín lẹ́yìn wáhùn àtara rẹ̀ mo mọ́ kan gbọ́ mi láàárọ̀ yìí olúwa sọ fún mi pé gbogbo àwọn tó ṣùfù ayé rẹ̀ kìkì ẹ̀tàn ni wà á gbọ́ ìkìlọ̀ yìí olúwa ní inú ni kò ọmọ bá sọ ìgbà tí ọ̀rọ̀ ẹ bá tó di testimony tán ni tó mọ sọ jáde ìwọ náà kíyèsí gbogbo tó bá lọ fẹ́ ṣe báyìí wọ́n ti gbẹ̀yìn lọ bọ́ ṣe àwọn tó mú mọ́ra ìkà ni wọ́n ara àwọn nǹkan tí ò jẹ́ kí ìyanu rẹ̀ ṣẹlẹ̀ nìyẹn èmi ni mo píìtì ẹ̀ sà mo sì tún ti bẹ̀rẹ̀ sí mẹ́nu mọ́ odi méje ni ọgbọ́dọ̀ wo tí wọn lọ́ọ́ bá mọ́ bá wọn sọ ẹ̀ yìí ní ọ̀wá sùn láàárọ̀ yìí inú ni agbára ọlọ́run gbogbo ẹyin tẹ́ ẹ wà lẹ́kọ̀ọ́ ẹ gbà wòlíì ọ̀dẹ́kùnlé epaphras lálejò ẹnìkan ní níbo pásítọ̀ tóbi ẹ wá bá ń sọ ibi tí mò ń bọ̀ now ẹ wá gbọ́ in tí mò ń bọ̀ wá ṣe but ẹ jẹ́ nǹkan kọ́ sọ bí mò ń bọ̀ nà ẹ kọ́lẹ̀ láàrin wákàtí kan àbọ̀ péré ni.
1: ní gbogbo bí tá ẹ bá ti ń bọ̀ ẹ gbọ́lẹ̀ ní ìyànà pàjá ẹ wọ mọ́tò tó lọ gate bus stop tẹ́ ẹ bá ti dé gate bus stop ẹ gbé ọ̀kadà tó lọ abẹ̀sán.
0: ẹnìkan ṣiṣẹ́ ìlú wá sórí facebook bóyá tí n bá ń lọ lójú ọ̀nà màá mọ̀ọ́mọ̀ sáré sọ̀rọ̀ ṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún bí n bá ń lọ tí n bá ti bọ́ sínú ẹnìkan ṣiṣẹ́ ti dẹ́kọ̀ọ́ ni mo ti dẹ́kọ̀ọ́ lágbára ọlọ́run bí n bá ti ń lọ síbi program tí ó wáyé ẹnìkan ní láago mélòó ní 9 ó lè jẹ́ 9 to 10:30 wọ́n kàn fẹ́ fọwọ́ kan mantu láàárọ̀ yìí àwọn ará ẹ̀yin tẹ́ wà lẹ́kọ̀ọ́ nǹkan méjì lẹ́ ń bọ̀ á ṣe màá gbàdúrà fún yín màá fọwọ́ kàn yín ẹ fọwọ́ kan mantu lọ́wọ́ mi ó di méjì ẹlẹ́ẹ̀kẹta ẹ kọkàn yín lẹ̀ wọ́n ní kí n gba oko èèyàn 150,000 kẹ́nìkan níbo làwa tá a wá wà níbi tó jìnà mọ̀ ń bọ̀ lọ́dọ̀ yìí ìgbà láìbù báyìí ni àwọn tí wọ́n bá ń bọ̀ sí 77 ó ní kí n prepare anointing oil méjì ìsìn tá a ṣe rí ni kí n tó tún ṣe rí ọdún di September because ó ti force birthday ìyàwó mi báyìí women convention ọdún yìí force birthday ìyàwó mi hallelujah ńlá méjì ògún mẹ́rin gbogbo ẹni tó bá wà wá ké wọn á ránṣẹ́ ìyanu ẹ̀ látọ̀run wá tí o lè fòókè ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wà lórí ilé òkè mọ́ra land wọ́n já wọn ti ń bẹ́ ń sàlè orí tiẹ̀ mú. Somebody shout 7 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mẹrin ogo ogo ogo ogo sa odi meje lọgbọdọ wo ẹ mọ ti jẹ n sọrọ ẹjẹ ìfẹlẹ ìdátọ mi engineer ẹjẹ mọmọ ẹ ò ṣíde.
2: Orúkọ mi ni Yetunde, mo wá láti Ògìn Bíbáyì, mo jẹ́ oníbìsí torí ọmọ tí mo lórílẹ̀ ọmọ ọdún mẹ́fà ni. So bàbá mi wá sọ níjọ yẹn pé ẹ wá ní ká da ikùn délẹ̀ ní ìtàǹbì báyìí mi ò mú oṣù yẹn jẹ mántù lélẹ̀ mo dá ọmọ padà
0: báyìí wọn wá dá mántù ilẹ̀ ní ká ṣe kí mo ní ká ṣe.
2: Ẹ ní ká da ikùn délẹ̀ ní ìtàǹbì báyìí ní òjò tó ń rọ̀ níjọ yẹn
0: pé àwọn
2: táwọn ojú olúwa mi ò mú oṣù yẹn jẹ mo sì gbé ọmọ wá àti mántù.
0: Ẹ gbọ́ ọmọ yín wá kí ló kọ ọmọ yín.
3: Ẹ rí ìfẹ́.
0: Mo ra àánú gbà kíkẹ́ ohun rẹ̀ o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wojú olúwa fún ọmọ kan fi ohun òkè ṣe àmì wà ra àánú gbà. Tó o bá ti lè gbọ́ràn inú ìgbọ́ràn ni ìyanu wà
3: e lo si ta ninu ojo e lo jobale eyin te ba fe omo won si lo be ba si ti bi omo yin tan e da mantu yin pada mantu won mu wayi imi lo tun ri bi oluwa se nbe ti emi enbe laye mo so tele se tun fe bi si e tun bi si kinu yin ko sisi ki oni ma je mu anu ko foye le beji
0: nowe ki ngbadua ko si foke ni igba marun iyanu to tin kanle kun fun ni ojo pipe gbogbo eyin te ba gboran kokan lojiji in the name of Jesus Christ o di alakoko ti mo fe mu laaro yi o ni mo pe ni o di eru the war of fear o di buku ni sa ki je yan gba yanu bo mi o ti so nkan kan ni pe gbogbo eyin te wa leko won ni ki lo mama fi owo le awon eniyan 6000 ma gbo wole yin e fowo kan ma ntu lowo mi ko ju be lo olukulu ko si ma lo a se yen ni ana bi ogo se nje ti olorun ni Jesus City o ni ki nka gbogbo awon eyan yen to ba ti pe 150000 ki stop e awon 150000 yo pade mi ni Jesus City lundi 7 o bo si ojo Tuesday ni women convention ta si de lundi 7 on the 7 last day re titi wojo Sunday ibade woje we mo ni convention ni lele kanje kan lo nilu but on the 7 ye lagba wuli olorun alaye lalejo intercontinental overseer ni Redeemed Christian Church of God baba wa baba ti ena ka le jaye ni agbare ni to ni aye atorun eni kan ni baba ka le jaye be ni awon ni won si de ipade yen pelu ase ati majemu emi o fi anointing oil meji ma si gba testimony awon ti mo lo gbe wole leku loni ma mo gba jade testimony ni mo gba ti baba o fi de iyen number 1 ni ola iyen ni wema ma mu mantu yen dani gbogbo yo mo fowo kan ma to gbo ko yin le loni gbogbo eyin ti mo ti yan eyin le mo ba mi gba oko awon eyan le e ko sinu plain sheet of paper titi to bi di ojo yen ni ma mo gba duwa eni kan ni ha be ni sa lagbara eni to laye atorun lola ni wema ma to gba oko gbogbo awon eniyan oba ajo mo church oba mo ajo mo church oluwa ni gbo ko re to ba di ojo Thursday eni kan ni se ninu ise meji itola ikan ni ago mejo abo titi di bi owo ago 11 si 12 elekeje o bere ni ago 4 ma to gba oko gbogbo awon eniyan yen le awon candidate ti o so eri ni ma gbadua fun gan bi mo se lo gbadua laaro yi ago 9 ni ma wa but eje nkokko so bi mo nbo ni e kole laarin wakati ka abo pere ni
1: ni gbogbo bi te ba ti nbo e gbole ni iyana paja e wo moto to lo gate bus stop te ba ti de gate bus stop e gbe okada to lo abeson stadium
0: laarin ago 6 abo si ago 7 abo ago 6 abo si ago 7 ma sare yoju sori Facebook ori YouTube mi si lori Facebook ori YouTube nikan ma ti yoju lagbara olohun mi aro yi e kan ri mi ti mo la duro bayi 15 minutes abi 20 minutes pere ma lo tin fi gbadura laaro lori YouTube ma kan so tele si omi mi ohun te to fi mi se bi ese se lana ma tun so o di announcement meji gbogbo eyin omo olohun gboran o oluwa ni ke gbadura fun oko yin ati akobi omo yin oko yin ati akobi omo yin gbogbo eyin mo oko yin se ngbo mi ati akobi omo yin awon omo ye oko yin e bere awe ago 2 la osan ni tele yo waye iyen ni ojo Thursday ni wema ago 2 la osan a si gbadi ago 3 ni ago 3 awon oko yo wa gbe yin won yo nje lowo te fi break mo si sakobi omo re na a mo se ape ni adua india awon ti mo se mo mo la ona a fe la ona foko e te ba ni photo e mu dani bi e ba ni photo akobi e mu dani e mu aso kan to dabi aso iwe lowo because e gbe oko yin pon ni e wa fun oja mo pe ki olorun ko gbe oko yin jade ewa e jade lenu ona gbogbo enu ona church eni kan ni mo to yin eleyi instruction alone ni awon ti won oba ti fo ko le ma to gbo ko won a to register won yen na awon ti oba ti fo wo kan ma tun wo to fo wo kan to ba di ojo Thursday iye be to ba wa di ojo Friday gbogbo gba ola pade ni so en ba li wa gbogbo awon okunrin patapata won ra agbon dani enikan ni ni Friday oda o se yo se re ni ni igbaradi fun women convention enikan ni wole me so roju oda engineer mama inseju epe ejo solo
4: o nko mi ni odekunle temi tayo lati osogbo
5: ah se to bo yen ri odekunle temi tayo
4: mo dupe lowo olorun ori oto yi nigba ti ma oko join join ni
5: 2023
4: be ni eko ni mo ti join won nigba yen ore mi ni mo wa lo ti mo fi lo si eko join lo ba lawon mo lo pastor kan won gbadura be pe ki n ka lo ni ewe nla o de fe lo raja ni o ba tele abadebe baba mi se deba ati mama n ba be si gbadara ba nko join ni baba mi n fo omi si gbogbo eyan lara ni eko ba se nkorin awa na banjo mangbadura mangbadura ba se nkorin bayi baba se fo mi si wa lara omi ba tan nigba ti o fi dodo mi
5: omi tan
4: baba ni eyan are eko e ni omi o e kan pe layi ni aro mi salegbe
5: emi o ni pa lopo nigba ta nfo mi ti o mi gbe wa mo won si gbe ra won laro mi sale belegbe o si nkankan omi gbe
4: baba mi se ni o ya e bo si ta to e po lo pe mi bi niyan se sele wa lori njo yen niyan
5: ojo ba bere ah o lo ya mo sanu o ba ku iseju kankan siri o tu olohun kan bojo kan se sababi na ni ojo ti o su toro le kan na ire to re ti po yo si olodi si aisha omi tan orun ojo ti o wa so bi mo ni bi gbogbo eyan o se
4: eni ka wo lojo yen pe kojo
5: o ge eni kan na mbe ko wa nbe o tan
4: pe kojo yen kan wa ni ara
0: nice mo nbo inu mi si mo dun sa baba wo ni e mo mo fun nu mo se mo gbo to ba sele sa babi ni ki eni ti o ni iyanu yen o le ba ri iru e mo tun lo se leko nisin emi e mo ai mo ye nkan ta prepare to ba gbo ti mo so nkan kan ki se pe be na mo se prepare re emi olodun lo gbe jade emi mi mo si tun se gbebe bi itatijo fun awon to ba le gbo ran lawo ni se oni ki mu anki ti baba yen fun mi baba yen lo fi amantu yen le mi lowo baba kale jaye ti won bo ninu service wa mi on the 7 o fe mi won fe mi won fun yawo mi ni waju eni to ni aye ato mi so e ti won fun mi o je 24 e ti won fun yawo mi o je 24 awon eyan fo wo kan laaro yi agbara nla kan be nkan te yan mo fi transfer ase aso nbe nibe opa nbe nbe onje nbe nbe o wa ni ki mo mo gbadua fun won be ni se se ni ola na ni wema olorun so fun mi pe gbogbo number ti ba si take fi mo gbadua lo fun won ti owo iyanu fi kan won ha eyan ayan fe nibo le wa to ba le gboran laare won to fo re se sababi iyanu abami o to kan o testimony yin si to pada jade asiri niyan o fun gbogbo awon mo olorun asiri niyan o mama yo ti soro to engineer e je gbo n to fe so
4: bata wa se te wa ni ore meta le ma pe njo yin ipe ore yen e ma daru konkan me ta e to de ma se ni ojo yen kile to su emi o de mo pa ma nda ore mi wa ni owo dani emi mo ba sanwo e
5: ebo re yin sanwo
4: mo sanwo e mo tun sa te ko lo wa nte ko lo nge o tun sanwo temi na emi se wa se tan ti mo lo nu oja lo raja o san mi to ti je mi lo ti pe ti pe o se pe mi na wa ni pe ejo ma ri 200 san ninu owo yin o o ye send o ye si mi ninu e code mata gegegege tani ra tun fe ta property daddy wa be to fe ra na tun se pe mi niyan emi de tun ni olori ebi won ba ye send owo si mi niyan baba mi de so pe owo meta yen pe eleketa en to ba ti call e tele yo tun call mi to ba se wa kuro me njo ati join lo ti e ki won gbe eri mi sugbon pastor demola ni gba tin ba kan ile yen pe ke eri yen kun dada
5: I love that
4: so olorun wa kara pe mo ri so leni so ile elekeji yen baba mi
5: elekeji e ti pari e na ngbo
4: two bedroom flat meji
5: no we le nla lo olorun ko fun iya yin mo duro gege bi ipo ati riju eledumani gbogbo eyin te wa bi laaro yi to lo nkan ina ni pe lati oni ilo o ni fagidi je o ma o ba ku iseju kan ki asiri o tu mo pe ni to wa bi loni lo mara iran lo wo ojiji o ma jaja ejo ku se eyin le ko le ni
4: eni sa
5: o ra yin
4: be ni ile elekeji gan ni ile sagaraji ni mo ko ti akoko si ile
5: mo le ko yin se
4: ona osun je la lo wa
5: e ko ile si ki le se
4: Osoro
5: mo mama yi oko keta ile nta gan
4: red maid ni
5: se ma nta e te wo mo dide o o lo eyo kankan si ami isi owo re yo to oje
0: iya na compose ni temetayo o de kule boya bawo eyan ba tin je temetayo ano ti mo po lara won e wo gbogbo eyan omo lohun mo fe wa asu mi omo tin mu mi lenu le ojo ti eja ba gba jesu o n go bere si gbo po lowo emi eru e ti mo fe fi side niyan o dibuku ti won pe ni odi eru bo mi o ni so nkan kan won ni ki n gba register ki lo si ki lo gba registration awon eyan 150,000 awon mo n gba kaakiri bayi so bi mo se n lo se ko mo n lo gba 6,000 o le ju be lo o gbogbo eyin te ba fe mo ba mi register eyin brother te eyin sisi mi te ti pinu eyin sister te ti fe register wo yan bi won ba se wonu camp be ni ko lo mo foko le gbogbo awon ko yen be ni ma gbe lo ma lo gbe okuta le ni Jesus City be ni ma se gba ni wema lola ni agbara eni to laye atohun be ni se gba ni ojo Thursday ninu ipade awon awe ti awon obirin fe gba fun oko won ati fun awon akobi omo won ejo ya foto oko re ya lowo ya sinu phone re bo se pon niyan mu aso to se pon nkan a fe pon oko re a fe pon kuro ninu iya a fe pon akobi e a fe pon kuro ninu ebi gege bi oni Olorun titi ti o bi di 77 women convention be le mo ri orisirisi awon nkan ti o mo wole isu owo waye ni ojo Friday fun gbogbo awon opin nikan ni ora agbadani enikan ni okunrin nikan be ni sawo nikan wo wa daje ni ewo opin obodo daje afi to ba fe dayaje engineer e je ngbo kan si ke nfi mo se lo
6: praise God church oruko mi ni Amutayo Larin Waju odupe lowo Olorun agbojo dupe lowo papa mi e se un gbogbo gba God will continue to renew your strength Jesus mo omo mi kan to awon meji won fun kan ni permanent residence ni Canada
5: won fun PR
6: to won fun oko e ni citizenship to o wa send ki lo je si mi pe ki wo pe won so pe welcome home why me emi like Nigeria won ba ni welcome home you are still a citizen of Nigeria
5: ni le so ba un orupe ti don
6: praise God to ohun ma saba gbo mo de ma send omi mo ti so mo ma send omi ati ororo ti won ti ba ti e ni nkan mi omi ati ororo yen o ma lo go to iko ni won lo ma gbo wa lo se exam she's a lawyer but wa lo se o wa lo si law school lo se final exam in law school igba to dohun a sha ma pe pe I'm scared ma ni ko ma beru but there was a particular time to a se program ni wema ti ma ni ka ma beru fun oju rere ati anu ko wa fun ala on passages kan mo wa ko jade o si wa lori phone mi mo wa send e si o wa lo to a ni ojo kan ti wa n pray o ni bi si n si tí n fẹ́ kà ó ń lọ invite ẹnìkan pé káwọn jọ kàwé èmi nǹkan darí sí ọmọbìnrin yẹn ò wá sọ fún ọmọbìnrin yẹn pé ibi tí òun sì yìí pé kó jẹ́ káwọn kà ó ní fortunately ibẹ̀ yẹn lọmọbìnrin yẹn náà sí àwọn ṣáàjọ ka
5: ọjọ́ ka ibì kan náà
6: ibẹ̀ yẹn wọ́n nígbà káwọn máa dé
5: exam
6: yẹn ló jáde
5: ibi wọ́n kà yẹn
6: bẹ́ẹ̀ ni sir a question carries 25 marks tó bó ṣe ju bá ìrẹsì ẹ wá ní mọ̀mí ó wá pè mí pé This can only be God. Ife anu lo ri gba. To bi egun e kan se wa gbo. Lo wa ni kin send link wa so.
5: Ile ta nse.
6: Ben sir. Link ta man se. So o wa join. Pa to ma join. Oni ise to n se won fe mo. O fi se yen sile. Pa la tun se program ise, o tun wa ise. So o wa wa nle, o de join ni. Emi a wa pe won. Awa ma rin wa lawon ti join. Ma ma pe gbogun won ni kankan. So wa so bi pa won ti join ni wa dun. I tun wa wa se yen wa ni ah mommy pe kin se mo wa send link. O wa join. Pa tun ma rise. O ise meji la America. Ori offer meji, sorry. Ori offer meji ise. I tun wa daju ninu gbogbo se yen. Lu wa mu. O wa ma npe mi to ba ti kini kan ani ki lo ba baba mi ani ni aise be. Nta nse ni ko ma join n to ba ti fe. O ma so fun Olorun. O dupe lowo Olorun yo di ma yo ti bere ise yen ni 2 weeks ago. About 3 weeks ago n se. O dupe lowo arugo ojo. Thank you very much sir.
5: Ya. E ko lo mama lo ni ba won marun. Won fo rere temi Olorun. Sit down. Mama yi ki awon omo yin o ma ni igbega le igbega. Nice. Ah, gbo nkan. Won lo ma won ni eno ba nba baba. Won da won sare da lo awo e se be. E ni lo ko omo ri pastor, in ti an ba ti wi ni ko temi. So gbogbo iwo ton sare te ni woli, ton sare te ni pastor ti won gbe omo ra. Inaku na re o se poto. Da Olorun re mo, da Jesu mo, gba Jesu gege bi Oluwa to rugbala. Mo tele wa su ti ba ti so. Olorun lo mo mo. Bi woli se ri lowo Olorun. Be na ni pastor se ri. Be na ni wo to n gbo mi le se ri. Ko lo mo mo. Mo je mo to je mo. O lenu to fi le so. O ni Oluwa ni mi ogbodo fi ko yin ni. Because iwo to ba se pe woli lo wa ki jo woli ba ku ojo yen lugo re wo mi. E je me ni ku nbe. Mo mo gbo nkan kan laawe. Ori si ore meta ni mo fe pe. Bi nti ya yen so na ni oro. Ore to je pe ti o ni se pe. Any kind of people, only some 4,000, only some 2,000, only some 1,000. Because the meeting is a late me, only a coup. Also, less than 5,000. As she and what I will. Even in that, she will be one when you talk about you. Talk about you, what you want to be in your name, can talk about you, what you can buy in your faith. Agent Demon, account number 20, if you want to have a say, can try it, or maybe 23. Number 2, say, me. Pẹ̀lú 3 kò ṣe é pín ẹ já wo tí bàbá mi ológun àjọbọ ọdánwò nínú ìpínlẹ̀ àwọ̀ ń tí mo gbọ́ ni o tó bá ní dẹ́jà rẹ̀ kì í ṣàfipá ṣe o ká fi owó rẹ ṣe rédíò program ẹ lo account number yìí gbogbo èyí tẹ bá fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank. Bi yin oba si wole elele 2017 4290 47 2017 4290 47 First Bank niye Comfort Life Mission International ni ni o tun gbe jade. Eyin omo Olorun ti won bi loni da iwa kunle. Ki n ton gbadura fe eyin omo Olorun ti won bi. Ese bibeli ti gbogbo won ka loni. Iwe Isaiah chapter 13 titi wo 18 Isaiah 13 to 18 oh inu mi se ndadun gbogbo eyin te wa leko enikan ni nibo pastor tobi e wa ba nso bi ti mo nbo
1: ni gbogbo bi te ba ti nbo e gbo le ni iyana paja e wo moto to lo gate bus stop te ba ti de gate bus stop e gbe okada to lo abesan
5: Eje so pe agbo mesan laaro ile mi o wo be lagbare ni to laye atun nkan meta mo si mo wa si ba papa si ni laarin 30 30 minutes mo ti pari gbogbo mo ngba registration lowo bayi ati nfo ko le o kin to mo lo gbogbo yen mo lo ti won bi loni ateyen mo lo te mark wedding anniversary yen wa kunle mo fe so tele si aye yin oni ni 23 number ti o se pin ni mo so tele si aye yin ibukun ti aye oni baye du ire to je ti yin nikan ke mi mo ko gbele yin lowo gbogbo yin te mark wedding anniversary yin na idunu ko mo subu lu ayo ile yin o ni baje in Jesus name gbogbo eyan mo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080
0: 08 0 88 71 65 66 Hey, send the message in. Ire ata nu ko ba yin. You are blessed. It is well with you.
7: Super 88.1 FM.